0: mi kwada mi sole ana ma hwe mi be se ya wo se wo nso
1: wo
0: se no oba oba hu na sune na no ne ne bibia fasi sa na wo se no ana wo be di ma tem se mi ma wo bi na te se wa bibi na na wo di atom na ma sa wo wa mi kunu na akwala no nso se wo be bia ni wa wo
1: se ada be ma na no ne ne hwene e ya fasi
0: enya fasi kula adani fasi aha no te di abopo na no na abopo na sun ne ne ti media de oji mi ane mi sere jile no enu nko na me bana jimi dia kan nyina posi se onu an kata no na wa sa dia kwala ya temi to ye bibibi how wa wo baba sa si wo su se wo ye bibibi se wo ba ne nya kura wo nya wo nya ni pa pa ma e se wo fira wo ba bibibi
1: wo ba ne hini na abobo apo
0: ne o me ba ne dia ye gentle pa
1: na why na
0: ne wo abobo ye gentle bet akwala ne da hanti na me de ne ba ye no so so wo ye bibibi
1: e no de ne ba
0: now ka mpenyufo na oga na fo nyina te se bibibi na mauni ya a obi di sika mpimpim kwa pe ba wanya na wanya bibibi
1: wanya bibia
0: wo se wo mpe ane na ga na fo
1: na wo ka se ne bebi bebi a wo ba fo
0: na ne ha se no unwa ba fo se aye ona aye dududu kakala ona bo po kakala ana na sun se dia na sun asware jina no akwala na pepe ono a na di no hatu mi tap na wo be di na tem so ye bibi na se wo kwa me wale bibi me so me ba wale bibi because me ntia se ma wale be ma wada me so aboto kum do kum ama ma wo ba ma wo nya me a hire wo be ma se ya wo ti wo ye bibi nti na me ha wo ti kasem nti wo mbla o no mbe se bibi no oye nipa ananze oye abuwa na mawu na amini. Nti na medina base.
1: Ok. Gana kwa. Amaze nina nshe sakura
0: no. Akwala nu oye bibi ya ananze. Oye
1: bibi ya naimase ba wakwa na wono. Eti ye re, yebe re. Se akwala ni ye bibi ya mpa na na. Se diye wusi ke indiye. Nase so wapapa foto kope.
0: Kope. Oba ube. Meba nukula hun ye kakala.
1: Eche wapapa.
0: Osa ye fe kakala.
1: Oye. Oye. Kopo kakala.
0: Ok. Oye.
1: Oye. Oye.
0: Meba ni diye ye kama wo.
1: Oye. Nihwapo.
0: Wa se one in town. Ama wanu na wodi winta to no that time no we wi asi wa ro woni niam a wa ye nyina no udi blessing no hu ba bi a woni beto
1: e si ye re so se be ma no e ma ni usika wonya hwe

0: etimo Kwame Nsini ni mo eho enatwifo proso magistrate court no etina se na ne aba beto dwane se nanu fiade ya ena enkoda ne kwotro bc nsohwe na chese omudi kwuye won se da bia womo kwa kwokra empempi woni enya akunya ne enkoda ne di nkomo etu womfo efa ade ye frene se examination mo protest no se nye se eho na akwodua bo wososo wosraso ha won se echi won sa yam ni ade na wakwa kwodru ho na fe na baba proporo wo honiema ababa chere niema die gu pipa na so esefutu ne die wa mo kwa kwa chere nso hwe na ya die se ekopa papa na we yesu woni na ehye nkoda ne so ena afei akirekirefu obi no mo wa mo die enye nkoda na na eyo safu yi ena ahye dade sa niema no ewura makoma nkoda no a ene ye ho sam etumi akwa kwa gina mu ewo court ne kura mu ni nso wa mo kopie mu ewo court no na kye se ene ma bibia nso die adanse se wa mo di ho fo enti etwa se emra no etumi eye na djuma wane ye ka won ho asem yi David Kwabena Mensah eka ho ena Mrs. Ruth Ampa Millicent Malfo ena afi Kennedy Anoche wa mo na se se ko to aso wa mo mu se die benti ena ye de mo kwese mo kwese nkoda aso ye se oba na ewom no wan na bobo ancestors no wogina kwanti mfi no ato ama ne wo mo number 1 ye na wo mo shedi number 2 ye di no wo mo shedi ena mema ne so wo mo de wo mo ba fun ena echa ede ko man kwoda no e wo dan ni mu a wei ni na e yade a etia mra etitiru ene wayeke fo emra emma ho kwan se examination mo process ahodo etumi ekoso wa bra enkoda no etumi echro ensohwe ene wo mo gina musa belaba e wo kwoto a kwoto egu wo mo asem so edi ede ama wo mo se de be ya emra no so betuma ye na djuma pepepepe weye munjia na yense na ho ede ama afofre na kwoto de abeto dwa se invigilators mienu ana ewom no wabia sika wotua eye 3000 Ghana cedis eno eno mutua se de be ya eno so ebetumi abonkrofo ehu wa bra enkoda no ekwa kwokro ensohwe a wo mo pese wo mode niema emema wo mo ema wo mo etimi ediju apo ewo mu nti ebusua se wo sisa de no enye adwuma emre ni ho a ebi na ekoso ewo en Facebook page ni so no kwotu akasa na ho asotwe bi nso a wode baaye no ene etimi ede atudwa ye kwa takwa ensoyem na adehia womo wo adai wo so womo ni abrepa enya semketoa womo se nine months of war ede enkrofo binum aba womo susu sesa enkrofo no eya srafo na womo ba ye no womo anti gitame anti jame ene obi aso no obi ani amane esese nti ene ebro womo eno ne se memma ni titiri wo wokrom ho no sɛdeɛ wɔn asie biri wɔn no nyɛ biri mu korɔ akyɛ sɛ epra ne adeɛ ɛkuro ne mogya atotototo saa nkurɔfoɔ ho no ɛha adwene woba Facebook page ne so a yɛde ho mfonyini no agu hɔ sɛdeɛ wɔn asie biri mu nkurɔfoɔ ama wɔn ho mogya ɛmɛmɛ ne titiri wo ɛwɔkurɔ mu hɔ no wɔn ba yɛ ne sɛdeɛ meka yɛ ne yɛmesi obia ɛno ne sɛ woyɛ ɔbaa ne ɛbɔ pirim a ne yɛbisa sɛ wokunu wɔ hen enti wantumi ankyerɛ deɛ wokunu ɛwɔ a wo ɔbaa no kora bɛgye kakra ansa na akyire wɔn hu bɛma ne so a deɛ aka no so ɔmo de abɔ wɔn mɔ nenu ne kurom hɔfoɔ abu afu sɛ saa deɛ wɔyɛ a wɔn ne mu nkyerɛseɛ deɛ ɛnya deɛ sɛ wɔn bɛgyae amanaka enti wɔn de ɛtu aban mu mpanimfoɔ anim sɛ sɛ wɔn yɛ asraafoɔ korɔmpo no a wɔn mmoro mmara so enti Ghana aban ɛnhwɛ sɛ ne nsa bɛtumi aka saafoɔ no na ne enti a wɔn to wɔn baa bi nka bi nhyɛmu a mabɛboro wɔn saa no mmara no ɛntumi mmisa wɔn ɛmfama wɔn na adehyeɛ binom nso nsɛm a wɔn de tu gya anie
1: so abana me dana why 3 why 6 no be dem o but 3 dina me ba anda na 3 dina me inside o iti uja na wa kone se eh madam na den na ye me so me kwa na mo se me bua fa se eh madam ba du ye na me shine na so na wa me se me kwata mo a na wa shere me nkata cho wala ba se ba e ba ya na se ba se ba shere aba ba she ni free e ko woni an ka me ka tere ma du me be me da mi dem bia na du me be
2: na ma ada iti by phone no meti me dan no pumba kupe na ma shallo ta chi meti pumba kupe na hu so je ni atantsam ni nu o jam so na sa dasam no so ban by o ha na so me be be no da ha so when us by no so je ni ba ku stam me ban ni jinai na so me ban why then but cham ban why then why you dan watch ni won ka sam ho nse yes 10 steps na ya am na police soldier fo nyine fo mbrim meti ko
3: so agam ho no asina o ka cha no se menko nko ye twen me a na me se de no shame ho me nutu biara me owa mo ho na me anka se me twa mo baba me ma twa mo baba na me twa asi da bi e twa sho bag ni am pa so me ne kwa me ko bi me bag me de ma lo o hwe na e twa biara ni no tap na flo kitam no am me twa mo baba na ma chi bom bom to abgo ma so ya na ha ya
2: nwa de kro
0: wei eye adishie binu makosamu a wamo editu jo wa bra nkrofo mususu se nine more so asrafo ena chese wamo atimi abebiri mo mo okro mo asa na ebusi ara o we no tatu anasa de abrante yi oda Facebook page yi so a yabia bia ne ho no me pacho we nye tatu ene waye ne nsa ho na emom empira wamo kokan wamo okro mo no ena aka hu bi amakrachi wamo piepie ne wedie mu ade akyere ne saa no na wamo to aso ekasai sa sadie wedie wamo nyai manen enka da enti sempanifuo anye hu biribia won hwe ya ne mra no omode ahye won sam
2: hu adokro ndim asore me sori ya me se me pipi ti abu mu gbei kekra kekra kamde mo ukuru wan ukuru wan se nyu ku ku no wan ni we kasai aga se me shutu se me bi so pa na asna su ku jona nga me shutu na me so
3: kaba ko so mpa na asna
2: Osha asena hwini no ho. Ade okura si, so wa ma bi agboy, okun bi ani ha. Asim de bi okura si, ndi nisi ya. No no pi, ndi opi emu asai, bato aso kekere ba so akọ mbe okọ shuwo. Ba ko gbuna abọ so ma obọ ba achi ndi dwan. Abiso ba police, ndi okọ school. Ati abọ obi wa yeda, o me kan ya na ba ko sisa na ati mob bi o tro hore so bobu. Odi si mi so ko mbara nda ho. Ono me di nda tiam, abi adwane. Me firi bi bia poma. Ono ba gburu mbi ya, na ka chen sai, ndi e sha o ma me pe ni wo te sai me. Na abu mi wa ya. On box di osu ese ba wo mi shiru on dey we le man put on papa papa but tin ma na che na lo bu mi e che ohun se no wa ton no no jai on the fan we say mo free me go school ne aso ne me nane e se me ha se me juna me nane we so a o ye ye na aso ye ma pa ko ma mi du na me dey tete ha ye asha de ba dey mo ya na me dey pa na me dey aso mo fara na ba ye me se se me tifi me
0: ma mo ho ato mo ankasa ade na mo ye sa Enti kurom ho adisredie bi no modi tuja se ebro ne dosho papa papa wose se de mnantie ne kura titiri wo mo sie preprom ho mo jani ade a na ye di ade a mo boy mo amon ka ye wo bi anya mo hwe no wa mane bo nothing eno so mo sane made agu wo mo so mo piepie wo mo chi die nti se enti wo mo si sasam no mo nti ase na ye ne wo hine wo kurom ho adi nkomo ne bi san se nana ebi a wo de wo be hunu asem ne mo akyere ye mu Edi asem ankasa ene si ye pote.
4: Ye ni papo ye fami nyame asem. Oso no no ye oye chairman for Galamsey we were Hunter West. We dey address land, one man concession woman. Why Galamsey almost 4 years near. Wasa watch so we are in Nigeria and we dey excavate a person man. China for who are we rubber ni bi. At the same time ni opposite our ye a mine ankasa no ye ye ankasa ye land a we do dia nyame waso no. Ono so ne ba for the profo akoko kumu ho a waso ye Galamsey wo ho. A we do we ye Galamsey wo sisi ha ye ankasa sisi ha man. We ni many videos na dey now ha. Isi a yimtu na ko sisi an wa ko twi awo ye juma ho na kasa nanti abade osu ya be cash him say abe cash him abade osu ya dey grave for person woman contract say onto galaxy as free address premier na o person grave for woman e gbe ya e be didi nti o pe don wo ye sa argument nti wo ye bia asana wa dey won in some work and happen nti you two an among your call police station da bi from police station abra na wo dey call abuna panta police station you could be saying what's for your from anonymous na oye Ghana Rubber Estate Company one oye na mi asem na wodi mo buy say wo na no me design juma na amafu ye juma rubber ni mi wa se kru na so bi anye juma rubber ni di so bi ye juma rubber ni bana ko se san kan bi a rubber ni wona sa asem si
0: di dia wo hene kan ye dia otimi se nine months of one te se e rubber fu bi a wo ho no nkrofu odi galawom ene so omukọ ade ọsọ ho na wo mu misa hwe wo mu ato ahye mmrante e wo ho so biri mo mu no enti jese atesem eno mu gina so ede ye de wo mu eyeye yi wo hina ye tie ne kasai eye safo hene e wo ade ọsọ ne dini ede nana kwesi ata kakra eno de ato jase anti obi ba pa na o ma ye ni sei che ne kwanchi ne ne bosu ni adai ne kwanchi ne bosu o ebro wedi edre chiro wo mo bro wo mo ankasa papa bi abranti ogina wotim so omu ja wono ne baako a enke nye papa enso wo mo do so wo mo ni re enacha so